Mike yami busani la press king sami ngiyabagxoba manje kubusho lapha na ke amangcukumane siyabacindezela mina nezinja zami isihloko sengoma ngalesikhathi kungiyena lapha na ke u 15 minutes after ihora lesingakina ihora lesibili ngomhla ka 14 lapha na ke kubani no kuyena ke uncwaba ka 2020 August inyanga yembokodo inyanga lapha na ke yomake ngithemba ukuthi right lapho ngasekhaya siyabacindezela ezelake manje njengalama ngcukumane amashosholoza bangenile bathi ke sibongile mtaka mama uthulubuke uyena esivule ngayo uhlelo isiqi South Africa nakathi ke iphupho lami ngomfo kangwenya ukuthi wena uzobe umnandi ngapho ke ngasekhaya ubeke indlebe until lapha na ke ihora ke lesine ku 0687649 69 la soxhumana khona ngani yakwethu until ihora lesine bathi ubuduhuduhu uthando lamahhashi umshawushile ibhodo lase isigumajahwa intombi kuze kuphela iminyaka elishumi elawo kangobona umntana ekhala ngothando thi akodwa avuka ngwenya cela uthando phela bathi iloli elikamoba bathi isikana

esekudwini ngale nje kwelesithathu ngale ka past 3 ya masiqatha nje uvusana ngengoma ezimnandi sobe sesingena ke yona ke indaba ke esekudwini okwamanje kuhamba kanjani ukhanyisa ngani wena abantu ke bekhala khawuthethe nami and even those are good ya kunjalo

0: Aphona ke uphila nsongwe lapha na ke good Facebook TikTok rather mntimandu yaphila ngicela ukuvusa bonke. Okay, all right, kwela kithi sevusa abantu lapho philana. Okay, ngizokubona ke philana, ngibone bathini abantu kunayi indaba kagesi nayi esimi lapha na ke emphinjeni. Untombi Msibi uthi owafika nake nalezi gubhu wake wasenza kodwa yazi nale igubhu lezi ezifikile awusazi noma udliwa yizo noma kwenzakalani lezi gubhu ezifikile lezi hayi ngathi impela impela ezushaza usheshise uvela uphele lapho ungabonanga ukuthi kanjani mtimande unjani mina ngabe ngiyanjani ngabe ngiyaphendula kwelika gesi kube ngingumuntu njani na ngingu anonymous. Okay. Oh. Uthi ngabe uyaphendula kweka gesi. Ngiyakubona kodwa ukuthuba.
1: Eh, shimfoka ngwenya yaphela. Awule madamanda lokho ophinisana mfoka ngubani. Hayi, wemfoka ngwenya. Emakhaya ngiyuthenga ugesi, emakhaya ngiyuthenga ku straight anyana lapha ngasekhaya, esikhomo uma wathola ukuthi khona abantu abawucuphile nje ufika ahlephule kwasani kodwa la eThekwini hayi la eThekwini budamtama ngiwuthengi la eThekwini angiwuthengi la eThekwini angifuna ukuqamba phanga kodwa emakhaya hayi ngiyawuthenga emakhaya.
0: Ngiyakuzwa mfoka mbovu hayi uthi akawuthengi mbovu laphana ke uyawuthenga emakhaya kodwa la cha akawuthengi uyawushemula udla mangobe cha we anonymous hayi ubuthi ucashile ngiyakubona. Ziyavela inyawo ziyavela inzwana kodwa kusho ukuthi akawuthengi anonymous nakabethi ke mina ngabe ngiyaphendula kodwa ke manje ke ngu-anonymous kodwa cha usho ukuthi hhayi njengoba esho kanjena nje udla busende kutshela impela
2: awu demand awu damko awu makuphileka nje khehla isazana kodwa ngiyaphila. Ayikade ngiwuthenga mina wemtimanti ugesi hayi manje sitotheni sitota nomakhelwane ayi benhlephula la ngiwuthenga hayi kanti udla kumina yini ujustile owakhe laphana ujekile lo wakhe hayi ngaba ngaboni nami ukuthi nami angijeke hayi namahayi nama angisawuthengi wemtamkhulu siyilimazi yejenje hhayi ngiyabonga kwekhehla lami singahlala abantu phela la ipholo balele yitezi etafeni danki adlali banyana banyana izolo kamnandi. Thank you.
0: Awidlalile phele banyana mfowethu sibonile idlulile 2-1 ishaya eNigeria. Kanjalo nabesilisa bethu babashaya futhi abesilisa bangale Nigeria bangaya ku World Cup. Sihamba siya ku World Cup bazosala bona. Hayi impela hayi asungijekeni. Eh laba bashayile nabencinciphisa ama unit. Asungijekeni. Dlala kanza kwethu umthakathi uthi impempe lethani ingoma nivuka nobani bavusa ngaziphi ingoma.

0: ngokuqala ngensimbi kungena umfazi omnyama inxelele umgquzula nengane zakhe madoda kushuthi bonke nje kubo kamfazi omnyama hayi bathakatha umfowabo umthakathi gogo wakho hayi uyabona nje ukuthi kuhlangahlangene shuthi wonke lapha nake lapha nake ugogo wakhe yamini kubo kamfazi omnyama bayinkinga ngekhemi emazweni sihloko sengoma Jambu ukuthi ke nithokozele ingoma zenu nonke ten abizwa ngengoma noma engomeni kamfazi omnyama umqhumeni SMS ngijambu ukuthi ke nayo nithokozele ke lapho na ke ethe yabizwa uyena umfo kankomo otherwise le ibizwa lapho na ke etafuleni
1: hayi ngavuso mtamko lamadela bhloko manje ngwabhanga nje awu ngonke ngaphandelini hayi ngoba phela mhlawumbe mhla 14 futhi lo nilanga lo inyanga yomama ngengoma kavala insimbi yawuvala insimbi ethi mahla mathanga umngakho ngajabula mntana mkhulu uma ekhona leyo ngoma seyilona ipholo beyithe stanke
0: suka jeb ukuthi ke bayithokozele labo bantu labo the wababiza ke weqhawe lapho wepholoba ke ezitezi ya kunjalo nje nganza kwethu kunjalo nje ngapho wemfokaba na umabonga lapho na ke ubungani uthi mfokankwenya uyaphila bhuti ngikulalele ngwimpolompolo uthi ubheke lapho na ke entabeni ke zakonyukhasela osizweni uyodeliver khona uthi udlule emoy river sikhuluma nje uyayizwa-ke le nto ukuthi gqilaza kanjani-ke manje phakathi etrakini lapho na ke wemfowethu wadlula ekhaphe lapho ushiye inyama lapho ushiye ufike ushiye lapho inyama usho ukuthi ke cha nayo inyama evela kunhlanhla ngwenye emsakazweni awufuthi uyalapha na ke plaza awuphela nayosizweni fethu sisodwa isitolo masilethelwa yilelo truck olushoyo lapho na ke osizweni oshiye inyama mfethu ya yobonana siyibonana usho njalo lapho na ke umabonga lapho na ke ushuthi suka khona la eThekwini nathi ke uhambisa lapho na ke impahla endaweni ke yasosizweni nishayele niyibheke bafowethu lapho ematrakini iy'ngane zabantu alali zihamba ubusuku bonke zihambisela lapho na ke lapha umphakathi noma ngithi isizwe ukudla ushayele ngokucophelela ke bungani lapho mfowethu nabo bonke abashayeli bamatraki ukuthi kusa nje sithi siyagrosa thina bona bebehamba ubusuku bonke beletha lapho na ke ukudla we mawuzin phungula mfowethu ngiyakubona sheshe ngalesikhathi ngigcishe nawe nje brazo ngikhona la hlokuzi kwantapha kwabulile ya bando yana umapungu awephotu nhlanhla oh okay ngiqala phezulu uthi awu sekusile njalo kulungileke molweni ngivuswa lapho na ke ngenkunzi la umfazi omnyama awusuka nazike lapho na ke iy'nkunzi kusho lapho na ke yena ke umabhungu ngalesikhathi ya futhi kumnandi ke mangabe ningena ke ngale ndlela ke nijabule umculo omnandi lapho na ke umculo wakithi ogijima ke negazi ngiyabonga lapho ngiyayibona izipho zenu nganza kwethu ubandlo ubusisiwe Prudence Shange bangishanga amaflower intokazi futhi ngoba bafuna i-technology intokazi ngishanga amaflower lapha ke ku-TikTok ngiyabonga lezo mbali lezo awunalezo nhliziyo webusisiwe ngobona makuphela uhlelo mntakama yebona makuphela uhlelo mntakamami sibheke kwelesini ihora

0: Tando lwethu Tando kaliboni kushola phana ke umalahle ku 9 minutes to lapho na ke 4 o'clock ya seyihubela sakusha ya sengizawuhamba nami ya kujalo nje kusele lapho na ke imsusu nje esishiya ka lolunye na indaba naye ka Trump bayamhleka lapho na ke abahlazibe zepolitiki ukuthi bathi gqwe gqwe kombose ka baba ngantuli igwala Aw, uhlala no chicken bhuquza. Eh, uyabaleka. Hey, football kithi. Aw, akwayithinti imnyovu. Aw, akwayithinti inyosi. Ade ngibona nje base Iran bethi hayi ke, hayi impela ke sicagcile esokeni ke manje. Ngoba sesinawo amabhomu azokwazi ukuthi swathinte ngapha sise Iran. Ahambe njalo azeyofika lapho na ke eMelika athi lapho na ke ama Arabu naseMelika bazoke bezwe ukuthi kunjani ukuhlaselwa ke ngama missiles maqedeke kuphele kanjalo kusho khona ukuthi ke kusekude iphelele impi noma ngenzani ke manje uTrump hayi uzawuthi puti enjeni impela ke makunje ngoba bazowathumela amabhomu kokhala obumayemaye kosiza nje ukuthi emona ihlobo zakhe ingale eMelika ayisheshe uyitshela ukuthi hey resign ngapha ubuye ngoba nayisuka lapha ngaphela masebehlasela America ngqo ila khona ke America ke sizovela ikhiphe ke ikhali ke zenuzi nabo nabo njalo laba banazo bathuli nje ngamabomu lapho na ke base Iran futhi ke bona ke bayinkinga ngoba abezi kuwe wena oyakubo uyayibona uyobona umehluko abezi kuwe wena oyakubo ekhathi usakubo ke bakuhlangabeze ngamabhomu uyafika kubo futhi abekho baseyintabeni lapho ugwadule lapha hey mina ngiyazi lento uTrump nje hayi sasiphelu ushona api naye impi naye uthini lapho ngasekhaya bayamhleka abahlaziyi bathi hawu usungaze wahlala nama sandwich indoda uyindoda ungaka awu
1: I'm sorry, but I'm not going to be able to do it. Bazo

ukuthi singasindise nothixo siyamba naye kuthixo akwaziyo ukuva imithandazo yabantu kuthixo bonayo ingxaki zabantu kuthixo bonayo ukuthi lo muntu lixesha ngoku lokuthi ancedakale unimamele usekhaya unimamele usemsebenzini unimamele ukuloo ndawo ohleli kuyo ndifuna ukuchazela namhlanje ukuthi amandla kaYehova

the same Isaiah that asimva ngenyimini esithi ngalo losuku ayogashuka amajobo asuke nga

0: Closer, hwapili, manje ke sebilo umzuzu ke la senze nje.
1: Ngikunjelele ndlovukazi, ngikunjelele. Mama, sibonga umusa kaJehova esivusile sanibona usuku. Sikhona, sobhekile umzila. Ngabona itekisi ngingabe ongakazi uyigele itekisi athelele uphesoli, linethe izulu. Ayehlise udrayivanye ayihambise ngelinye ibhuleki izongena egaraji linethe izulu. Ayike wacufa umntwana ohamba kanjalo ke namhlanje. Lohlanu uyakuthanda kakhulu. Sinawe mama, sinawe. Sikhona mama, siyabonga. Amen.
0: Amen. Siyabonga kakhulu. Kuba kanye nathi lo msakazi ngiyayizwa ngemajina lo ishoyo. Hey, umince uthe ngabe iyobreka ngebhawuza noma iyobreka ngomuntu. Nguwe unathi

somakhelwane bayangena ya sinabo krimba kwethu azame nje singayiyeki lento yokuqhakambisa lento esinayo emphakathini yethu inhle imnandi ikakhulukazi ngoba ngifisa mina kube ngabe sifazane esibaphakamisa ngempela kule nyanga yabo

okhulumayo wasedande endumeni ngithi ngicela ukuzibongela kuba kunala ngelinye ilanga ngoba ngabe ngivula esangweni ngase ngivela isilonda ngakhumuka umlenze yonke into yami njena kwababuhlunga ngabe ngisazi ukuthi ngizokwenze njani kwasekhuluma ubabunala eradweni ebusuku kwasasiqhumile isilonda ngase ngithatha uvala ingozi ngigcoba yena lana ngithi ngiyazibongela kubabunala ngithi bayede mhlophe ngithi bayede egwinta ngithi bayede thole elihle ngithi unalo wethu 100%

sikhase ngikhuluma kakhulu njengamanje ngigwinya amathe ngiye ngale ngomeni mase ngibuya ngizobuya naye lapha ya ngizoya ngizoya ngomeni mangibuya lapha ngizokudayisa kancane mase ngibuya sebe sibuya naye lana ubishop siza ukuthi siphatheleni ke namhlanje wasibheke lapha ya endaweni ke yase Fryhead ekuseni inkosomna la kuzobe lapha Fryhead King ebheke uZulu Hall ngo-9 ekuseni ke inkonzo yeconsultation iyaqala face to face King's Throne inamba 0791775628 number ngayifona njengamanje ubhukhe usho ukuthi nami ngizobe ngikhona noma nginesifiso sokuthi ke ngibe khona ngingenze njani bazokuchazela ungayenze into ukuthi uvele ufike nje usuwutheleke ngoba inkosomna suke ifisa ukwazi ukuthi bangaki abantu abazofika that's why suke skiphe inamba ukuthi wena ufone uzothi uyatheleka uvele utheleke ngasikhathi impela inkosomna isiyiphuma awusazi isikhathi sokungena awusazi isikhathi sokuphuma kubalulekile ukuthi ufone njengamanje sengobeni ngiyabuya.